0: Your number no air 0246 595 256. 0246 595 256. Bra, never gin no ebi. Na yeah mwa na also so timi for a pomo den to my pa efra. Agro Monty 7 fan 2 edim or Catholic potassium fertilizer in a ebwe kwia for nti say cocoa and a woodia say your vegetables and our rice be fruit be and a woodia na upe se a swaba mawu bre enye kwadia a Catholic potassium fertilizer and a mekan for the amount agro monti na kwa once I bekando do no number bet me a fre one um a 0243 462023 0243 462023. Prophetic blessing and wanima and I'm then war a ye kase fidesu a yeshe enti se obi wa saa ahohia yi mu a akwanya bi ewo ho e de ma no
1: opi di omla
0: se obet
1: firi ho me se omla ontu na omla onsuro enyo no nkwani onye obi o ye first time awako ba bi ah saa ne ma na koso a asisi bebre kra ba mani mama sobi bebre di amankrofo it we enye problem ontu na omla obeba be dina ha di adanse
0: wow
1: ai problem no fam na to betwa
0: ne manu ehun beto wo
1: mo mla bibia be yo ke dia manu
0: sika no o de beko ana wo betumi
1: edi nanso no o nya sika ni bi nka ho bi ma je so no aye adwuma
0: wo se
1: obedi se sika no nya hoto nti wo mla
0: ah tio prophetess
1: papa
0: di enti de binum e kokogi sika duro eye yie ma wo mo ne binum enye yie ma what is the problem
1: na se ne dia no wanka sa anya yie ama no aye yie ama no
0: na problem se obi di aye yi ama na still na all this kind of problem bi ama e but where di element ya se
1: obi di a problem ma e no ni mumla e da ho enso otumi di mla ne so se problem be ba na bi a wo emla ne de ama no tumi di so e won tumi ni so but do otumi di mla ne so de ye di mind bi otumi di ko no be na problem aba
0: ye se cry catch and say mo ne be man na kwasi ada na one ne ko da
1: what ya se e ti depend o Oma umara no wa kire wa de a o se ohia na wo de kwa enya de obegu animu ase na emum se wo ma wa akwankire bi na wantimi anye eno na obegu animu ase
0: opa bi dia mete e se mo onchia me yesu otu kwa na o de kwachia abrofo bi ena kese e problem
1: ye me se yetumi de bi dia ye watch yetumi de bi ye kawa yetumi de bi ye chain tu ye kom na urefi ho na ukodwale na bi a chain ukoyi tu ba bi na urefi ho na obedane wo
0: Ose
1: obedane wo wo be mni nipe wo ho nyina
0: eh asema wo ken ano odin dodo
1: o PD mimi nim de o minim ni amekan o
0: sometimes I'm same saying ya na me expect obi foforo to tell me this but
1: eh na me yo ba na yo wo dabi ya wo mai bo ho mo cheme ma akukudro bi ya me mikita no nkura sa akukudro no
0: wow
1: yes akukudro kita me no enti obi o yesu sum adwuma de o PD mfa ni ni agro
0: enti yemfa ne se obi pesam wano a ye wo genuine ones wo ho a
1: yes
0: ah sika no beba
1: yes
0: ubedi
1: a ubenya hoto e wa brabum
0: ah eno so wo prophetess blessing am wanima wonim ye
1: enti na me sini pa bia no so pese wudi ye wa brabum a enkwobosom ho brameke ka haban bi mmom nya ne ma bi ma wo ubedi sika nkwa na nyina wo manyina beba bedi problem bi e ma ho Wow. Na so bi so be kire wo yedie kwan a hwe nipa na wo kasa no
2: won
1: kire wo na kwatire kwa so be ma won to ma yati ni din
0: prophetess blessing am woni ma me ne wo kasa yi nipa bi no ma yesin they can't even talk to tell us baby o mo koye am mo yesin o ko so okwa ko e bibi ade na anya yiye e hyehye nkrofo fie e hyehye nkrofo dem
1: oh e mane how wo sa problem we bi abra menchen 101 ensuro e mo hu bra menchen mekyere ho akwankira sa na emani nyina to betwa a won venture sa de no nko ho kura biem
0: e ba sa won ko ho biem
1: won
0: ye to nkwanta wa pai
1: ubenya sumjie
0: wow
1: e bia sa de ne kura won yesika bia firim ama wo de abobra bi ubedi sa sika na akosi nko na nyina bibie ni ho e beyo
0: e bi won soso a ehun sunso anso ono kyesa gese sa de ne kwa cos square 10
1: enti na oba ye hwehwe mu na ye hunu ne ose ye bia ekwan ye fa so bae ne so ekwan ne betimi afa sa kwan ne so asan ye pian ma nakɔ eti kwan yo nante ya oba de beboa sa ekɔ ro be san fa sa kwan kro na so eti na de bia no mesi ne wotumi hwehwe ka no otumi san ye den ye tutu ka ne ma ne ye Ne meka no atia se. Eti ade bia no kwan a wo fa so a wo ye ye no obi so befa sa kwan ni so sa.

0: And some idea by you made the animal be any set. Ababa, well, was he swore any one bear my dear Captima Capella grow? Ama wafa fro. Wanyam abosume pora pora pora enkono wa woya wa di akwadana kwa kwa tu dasbi bi na kyese border contain wadina kotumu anyame adom ani aposifu e woka soa wonom saso akwadana mu a wo hwe na afi nipa odi se anyam brasem no wonom ayire no
1: ye fradi ani betwam ye nuanom a wodi dem no wako sku awie no wanya adwuma nya ye ene wo so otetea wodi krata koma ban nipa wo ba so wo ba ba ju wo krata no wo yini tia pem zen anya de betenta mom krata no mom fama ne di ntia obetimu nsem
0: na Eya me empanimfo ana eka sei wo ya bobo ya na wuti emi ayiwaso ye wonso wo de pragana na ma wusu tie ne ye empanisi amfantum wanim se nkrata ya retita a hyen ho aya na kane atoso na apie ko ba bia reflectors no momo modena se ne meni ya amudi be bobo ho ansa na mo asia kwan su sanse enkwan hyani bu ho a amamfo a hyase de omo se tritri mo so
1: empanifo chirema omo se akatro ne bo na bagre dam ye ba bebie e de atum sanse ensuo ne ya na e ma wanhwe e bepia fa wanpia fa wonso a wanhwe sutade ne kro ba bebu na de asema ba ye ba bawuram ne de wonsema bra mo se bika we ho ne abon be dede nam ene nwumre ene kete se de situ ne sa ne de ma wo ye fa binka wo ne enyu bi frim ti se twa konkrom nsem ye ne nuanom asempa 94.7 Ena santuma ntemu so wo ho de na ne wa yishira esanse yishira na ibotwo esha 104.5 esu kutemu se twetwe na kase bono ye bedi na rorowe e de amamo na ye ayesu manwumre yi obidu mbie edu ku mi mene
0: obri yaboa fantam famenia se adwade kase an ebre wona esanse ade bia wono no edi di juma wo di juma na mfaso ba ye nyina yetimi chede enti ye boa na ye nyina ye ye ni ye no mtn sesese yi gana fonsa so na namfri chede asan wono ma ye yia mene sika se tap abanti sika na ba omuni nyina be chede we total land cruiser prado mono makoma konkron Tamilo Ghana si diska ho aye chede nyina de ama gana fo mfri chede asan ye die na obenya bia je se wo de ho hwem omfa ho hwem anya bi eye star 5 30 hash star 530 hash and answer my MTN app no na wuram wuram a do ho ahyem bi na wote nwuma na adwaguo no na na na na na na na tiro ai ha na na kwa me wo sa bre no ei emrante aba kosa squad no mu jinam eje o dabi enwuma ba enwuma ba enwuma ba na
1: ah I want to dim me say ntino ma fi wo ba se wa ya taba ya ka bitu se se sa kroma kwa ne chai ma jene ma ko ma na ma se ne se me ye wo ba he ma na o ka nyumwe ah di adi de de adi de de ye wo wo che che
0: na se ye siru no
1: ah ni ga ni sa de eyi eyi ezu na mu na be se de mu ma yin na ntu ma ko ma lenda e na na ju die pai pai e ni e ba bo amonyo wo de to
0: o anyum to fa ba ko na sa be na OD4 when I ras nega
1: ai wo di me no bet na na na ras nega bi si jai jai
0: oh anyuma ba anyuma ba ko anyuma ba ko na ene die de sa se asesa sa bre no na nka se ejina mu ye fritu obodom
1: ai ai ai ai e na ayi omo ba ko nka se omo regular stone boy wo do ne why remetro why remadu wo do ne sa anyum no so de
0: ha oh da bi dilawa No Jim,
1: what Bessima, we are men number one. Bizamania, we pay, me wa pedia, ma wo, Ninaba.
0: Sabrina, not call you so man, Gina,
1: I not quite them su Jim, Baba Montana, watch him, was a kind. Moko, my Jim, watch him, me jai, me pamlo, me jano, and what imagino.
0: That's what this is, Sachum, or Confu, and Emiana Mukuna Quade, and Yamia Tomoa. So I'm winning in October, then they toss me, and Yampaye Beja. You be training in a go back to back in the chin and the chin and the chin.
1: You be good.
0: It's Boba, oh, Bansu, Sabre, and Tadia, and Yashan, and Pabana, the Beba. My officer also, a dear TT Nipper. Now, drop by a friend, Haxa Mister, Haxa Capsules, Num Yuno, a Kunoko,
1: Ubri, Haxa on.
0: A Yajuma,
1: a drone, a friend, Haxa,
0: a Cassif Yadam Pibo.
1: Say, Unum be there, Juma. Ubri, Miss Yajuma. Nanu ya ye ko ayi
0: ai e ko kan o
1: awurade
0: na bo
1: mesi anadwo no menam saa fifra bi bowro ba bi eto wadro enam se de eto
0: mini
1: enam se haxa onam se ah
0: papa na je se dem
1: gobri any 5 minutes
0: ebe ko
1: any fanya se yo
0: wonti bi
1: enya gro
0: wonti bi
1: e kanya fi adam pa
0: papa
1: enam se nwosra
0: na aba enti obi bi a ho se ha wadro no syntax tank wusu oguma wadi esi wo se nsuo tank ni bi wusu oguma wo bi eso na kan kan kan kan kan wo di aje sa na tie se de tie na abo bia mpo nwuram ti wadi ne si wo febo na wusu odidi oguma franco se adododi abonu nyina chedi wo di do hwiri nsia 6 hours edidi dwa ewo www.francotrading.com nyoma wo moto nyina 40% ya tie free so nwa nyabi atidi ne yade no ya ne hadwene ye mo ntimi ni di ntimi na vega tem ne aduo no de hanso aso mo gena hwene si bi wo mu num bi suspension tablet ebe boa na fe yade no ase atuwei ama ho ato dbia se en chance ya ye de boda so de obi ani mo mo mayi mo ne twa ma ne ye fe ya ko no mesra wa kan ho na ko ho wo bo no ha mu chiche mu du ni ate afri so ye bo soma wa mfinhi aduo no ye de ani edi akire president odi twusin na de ba twusin ba wie na ase fita efe enka bia ho yi ni nyina e bibia wo no mu bia nya papa ni nyina ba ko na fe osia de ne woni kaka ni asem holy mosquito spray ne koyo no wo de fa spray ne piti piti dem ho smedu asansa na wako dem wo ba ko na mu ani nyina ye yin ses koyo no so na ba so asi ho a koyo no so si ho sa smedu asan mu dum no ohwen ni wada ba bi thanks to you computer clinic ses de wo mu a epe ba omo ni abre peba omo koya pension obi eba na nbadan nsa so no de naba enti obi a wani da kwan se opa wo no de fo ani kire ho ye be boa mo anya ba ya de bi e ha won so fidie no ebe skani ni nyina na de dru aka ho amon afi wo ho ato na akro no brace ni high school ya ngoma sua hafo misra wo fo a wutie me wo ba no wo tempenten kwa bc wa twere wie ensunsuan so naba en ha ho bebre a chim ko krantumi ho ni atena kese ye no ko ho wo corona chese ye twem kwada ndi wo ko twoba ni din be biom dan de fo conditional womb kama esumie papa no moda so nya ba bia nsonkro suo age aboso ndabi na uba no wura dan na wa so wura mbia na hu sampa me ba na wura ba bi pa o de discipline ho hyeso papa nso ba chechere fo mehwe ma ne nyina akoso Bryce Senior High School wanom chere visuals general arts science ana fe technical ndi so de akwada no kwa mfrinhia miensa mfrinhia nan obeba no no abene seja wo number e 0242 071185 aboafo ni ni yenye brekase no ye mongra mu ni yanko kaswa na fe nsem no yankwa jimfiri wanchasie.